0: na-ebata n'oke oke mbite n'onwe ya site na Kristi dị we n'anyị amen
1: ka mkpụrụ obi ndị niile kwelenụ gara aga
0: si n'ebere nke chukwu dị ike na ndokwa
1: ka fa zuo ike na ndokwa
0: amen
1: onye nwe anyị nọnyela unu
0: nọnyekwara mmụọ gị
1: ka chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ
0: amen
2: ọ bụ Prince Paul Ikonne kwadoro ekpere Angelus a
3: O jirila otu nkeji abụọ biko gafee elekere 12 nke ehihie igbo ndị ọma gere nụ akụkọ ụwa

0: ozi a si na Enyimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ị kwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejimọnụ.
1: Nnụọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka aka fọrọ.

N'akụkọ sitere na mba ofesi, mba Amerika nakwa Iran abụrụla ndị nke kwuru na ha agbakọrịtala onwe ha egbe n'ogbe mpaghara Middle East, nke kwuru na ọ banyela ụbọchị nke ugboro abụọ, nke na-emekwa ugbu a ka ahụ erughị ala na-akakwu njọ, ma na-emekwa ka nkwekọrịta nke kwụsị kwa mgbọ ha nwere bụrụ nke nọ n'ihe ize ndụ. Mwakpo ndị ahụ na-abịa ka ụfọdụ awa gachara. Onye isi ala mba Amerika bụ Donald Trump dọrọ aka na ntị na ndị agha Amerika ga-azaghachikwa n'aka ike ihe ọbụla bụ iyi egwu nke si n'Iran bịakute ha. Na mmegwara, Iran malitekwara ịwakpozi ogige ebe ndị agha soja mba Amerika nọ na ogbe Beiran, Kuwait nakwa Jordan. Onye ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ n'Iran katọrọ ya bụ mwakpo, na-ekwu na ihe bụ mwakpo ndị nke ha kwarịtara mgbọ n'ime abalị na-emekwa ka na-emetọ nkwekọrịta nke ịkwasị kwa mgbọ ha mere n'ihe dịka ọnwa abụọ gara aga, ebe ọ na-akọwapụtazi na nke a pụtara na ya bụ na akwụsịtụla ime ihe ike megide otu onye n'ibe ya pụtara n'onwe gị isi. N'akụkọ azụmahịa, ihe ndekọ na-eme ka amata ugbu a na Naịjirịa edekọla mmepụta nke mmanụ purudu kachasị nọ n'ime ọnwa 11, dịka ha na-eruola ihe dịka otu nde barrel n'ọnwa 17 maka otu ụbọchị n'ọnwa Mee nke afọ a, dịka ozi ezipụrụ site n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka otu mmanụ patrolu si akpagharị n'elu elu na nchekwa ya, NUPRC siri mee ka amata na mmanụ purudu mmepụta ya maka ala Naịjirịa n'ọnwa Mee gbagoro agbago, nke kwuru na ọ gafere nke ndị otu OPEC na-emepụta, bụkwanụ nke ha gbabidere na otu nde barrel n'ụmụ ise maka otu ụbọchị. N'oge nnyocha ahụ, e kwuru na ọ mara abụba bụ mmepụta nke mmanụ, ebe akọwapụtara na ọ bụ n'ihi na ejikọtara mmanụ kurudu ọnụ ya na ihe ndị ọzọ, nke mere ka ihe mepụtara na-abụ nke nọ n'agbata otu nde n'ọma 51 nakwa na-eru otu nde n'ọma 86 maka otu ụbọchị. Mmepụta ihe ndị agụkọrọ n'ọnwa Mee na-anọchi anya ihe ndị nke ekwuru dịka mgbago kachasị nọ Naịjirịa na-enwetala na mmepụta mmanụ kurudu kamgbe ọnwa Julaị afọ gara aga, ebe ekwukwara na ọ bụ mgbe ahụ ka o nwetaruru ihe ruru otu nde barrel n'ọnwa 71 maka otu ụbọchị. Ụlọ ọrụ NUPRC kwuru na ihe gbasara ha jiri mee nnọọ nke ọma bụ n'ihi na usoro emume ha bịara kwụrụ chịm, ebe na-enwekwaghị ihe ọbụla nke dịka nkụwa nke okpu mmanụ maọbụkwa n'ogige nke mmepụta nke mmanụ kurudu ịkwụsị ọrụ, nke a na-enweghị otu esiri dekọ ihe banyere ihe dị otu a n'ọnwa Mee afọ a. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwuregwu ndị Mexico bụ ha gbapere ụzọ n'ihe metụtara iko nke FIFA mba ụwa 2026, dịka ha ji ezigbote mmeri dara ụda ugbu a were merie mba South Africa na inye ha ọkpụ goolu abụọ anataghị otu, nke na ndị njalite ruru 80,821 wụlara elu na-etegharị egwu ọṅụ na ya bụ ịma aka, nke kwuru na ọ bụ mba dị atọ n'ọnụọgụgụ jikọtara aka n'ele ọbịa na ya. Nke bụ mba Amerika, Mexico nakwa Canada. E kwuru na ya bụ ịma aka ka a ga-agbagharịkwa ọzọ n'afọ 2010, nke kwuru na mgbe ahụ a gbara ya ihe ejiri were kụchie ya bụ otu ọkpụ goolu. Mana o si na dị nke ugbu a, ndị Mexico bere ebere dịka ha weghara nọ ihe niile bụ ikikere, ma bụrụ ndị nke ahụtara na ka onye ogbu bọọlụ na-egbupụ opi ya, ha na ayọkasị ụyọkọ. Akọwapụtara na ọ bụ na miniti 9 ka Julian Quintos jiri were sakasịa ya bụ ọkpụ goolu nke mbụ, ebe Raul Jimenez bụ ya jinyeziri ọkpụ goolu nke abụọ mgbe ya bụ ịma aka na-aga ala miniti 10
isi na saa. Okpugolu ndi a bukwanu nke nwetere ha mmeri o, bu ya bu nke ekwuru no mezere ka ahutazi mba South Africa. Dika ndi ekwuru na mmadu itolu nke no n'ime ha bu ndi enyere ihe ndi metutara ngbubi nke epekele obara obara abuo. Eba akowakwara na Mexico bukwa ndi nke ahutara o, n'enweghi ihe obula nke na-akwusidi ha dika ha wekochara akara kwesiri ha na ya bu ima aka nke bu akara tokponkwem. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a, mana tupu anyị apechie, ka m chọta achịkwara gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị Etiti ekwupụtala na taa bụ Friday abalị 12 nke ọnwa June bụ ụbọchị nke ezumike ọhaneze iji cheta ụbọchị ọchịchị ọhakarasị. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu na-agba steeti niile ume ka ha kwụsị ihe ọbụla bụ mkparịta ụka ha na ndị ọlụ ọgbalaga nakwa ndị na-eyi ọha egwu na-enwe maka udo ugbu a. N'ikpeazụ emere m ka ịmata n'ụlọ ọrụ mkpọrọ ala Naijiria enwe n'ezigbote ihe ha rụzuru na steeti Abia dịka a na-enwe n'usoro nke ịtọhapụ mmadụ iri ma na-elebara ha anya ịgazibiwe ndụ ha n'ime obodo na steeti Abia. Ekele m Debora Odiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee ma mee ka o rue maka ebe onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo bụ m Ezinne Mmadụ. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na ama m na ị n'ebe ahụ na-ege ntị mata n'oge Igbo ezi onyenye mba na 94.3 FM n'ala Aba malitela na ịga kpụdebe nsọmụ na gị nọrị maka na kodi ugbu abụ m na-ekete m jupụtara nnọọ n'ihe mara mmemeta gị mma na nke taa bụ Friday mkpọli ngwụcha izu. Nọsi ike ebe ahụ ka mụ na gị nwee ike zọpụ njem a. Onye ọma m ehihie ọma. Ndewo.

0: Alô?
1: Alô,
0: Away!
1: yes, in the matter.
0: Ana agagi oto wa general. Eh? Ndị otu ya gaziere gị.
1: Adamu mme hụ na mmiri hụ kwa oyi.
0: Eh.
1: Ntira na anya egwu mgbagashi ahụ.
0: Otu a.
1: Nne ma sị ya gaziere.
0: Ma gị o ya gaziere dọkwara gị.
1: Ụbọchị m dị mma, ọnọdụ obodo m ụmụ oge dị jụụ, mmiri na-emekwa ka o kwesịrị ime. Chineke bụkwa eze naanị. Anwụkwa na onye ya bụ ibe nna bụ ihe ọkụkụ ụtụtụ a. Ndekelia mbụ Olise dị n'igwe, ya biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ahụ ahụ n'ịntanetị n'eziokwu oyi oyi ọsọ ahụ oyi ọ gbafu obi. A sị m Olise dị n'igwe bata n'obodo a mbụ Naịjirịa. Bịa bịa ekwu ụlọ ozugbo, ama m na ọ pụta kwuo ụlọ ozugbo n'obodo a nga dị mma. Oyo oyo ya gazi.
0: Ya gazi bụkwara gị ndị wọ. Alo. Ana gwagi evangelist echefula chicken gị ma onye ọsọkwa. Ndị otu. Ikuku da nyere mu dede ma nsogbu ugbu a. Hello. Hello.
2: Eh hola mi ni.
0: Ah hola mi ni dede ma.
2: Ah okola ya to. Owo public. I am no lolo mo mo pa kere mi dede ge nga na mi.
0: Eh. Sha.
2: Mi ni eh hola mi ni.
0: Ah hola mi ni dede ma.
2: Ah okola ya to. Owo public. I am no lolo mo mo pa kere mi dede ge nga na mi.

0: Kuyabolo wali lanu le pekali mande titanyu we wele bara mo zona wanya o ze ehe arungwa o de kone de mbombo de heart of the town o ze ehe osokwa ga arungwa we meze torani a lord di nyanyi so bula ku kumene oyoyo realistic mom we meze ya kinda mai tenga ku ikelo ile lande kanye tena amame mele ni lono
1: oyo nke wezi okwu mbụ udo na-achị eze lume mbọsi anyị ọ dịghị nsogbu nọ ebe ahụ ugbu a ọ bụ mmiri ozizo onye ọbụla ọtụtụ ndị mmadụ nọcha n'ụlọ ha anya nakwa ege ihe ị na-ekwu ebe a asị m Chukwu gọzie na nga ibi n'ezinụlọ udo na-achị eze ọ ga-abụ la jọnshọn ahịa afọ ụmụọdụ ụmụehime anyị ebe ahụ adịghị mma arụkwara ebe ahụ ọfụma o mana nkuku ministri na-adọ n'okporo ụzọ ahụ na-achụkwa ndị nọ mpaghara ahụ na-ere ahịa ọsọ ukwe lama na-arịọtụ ndị ọdịnaka ihe anyị niile mpaghara ahụ mgbe ime mana anyị jọnshọn ahụ ikwanye ọfụme ndị na-enwe ike na-asọpụ asọpụ nke gbasara ọkụ anami a ekwugbakwa ya ahụ maka otu nwanne anyị nwoke nke lekara anya na ihe gbasara ọkụ ke ndị ụmụwobe anyị dịazi ebutere anyị transfọm obere oge ọkụ anyị ga-adị anyị ga-enwe chefu oke ọkụ mgbasara ukwu ọkụ so udo na-achị eze ebe asị m ka ụwa makwara gị mma
2: ya gaziere gị ndewo arịmahụkwara mozi gị n'akara wasap m isi m enyi ya ma nte oyi oyo mazi ogbo na ebe abụchi bụkwa aha mesitere m n'aka n'ngwa nke dị n'ugwu na gboo esi m oyo ọhụ n'ịhụ ndị enyi mba fm ebiala ye ka m gaa lekwara gị nte oyi oyo ekelekwala m chineke na taa bụ fraide biko ama m na ịhụla mmiri a amalitere kemgbe isi ụtụtụ na elekere isii ruo kwa ugbu a ụgha obere nhwe o ee mana esi m na ọwụ oge ya na ihe awụkwanụ maze bụ na isabeda fotu ee mana isonye ọbụla berekwa ebere o maka na afọ dịkwa mkpa a na-agakwa gị eziokwu nke ịmachakwa werekwa ire gị na-agụ eze gị ọnụ isi na ogbe gị dị nnọọ ma nsogbu adịghị na ihu chi ụtọ na-ezo mmiri kama ụtụtụ na ọ gbọkwara mma o na ka onye ọbụla jisikwa ike were nlezianya kwa na-ahụ na a ga na-echekwatụ ego ọ dị oke mkpa ya gaziere gị mmazi ogbunna alo
1: enyi mba enyi oyo
2: oweyi
1: ọdike
2: dedemo
1: oyo
2: oweyi
1: ọdike
2: chidi egbede
1: ewoni ha
2: gbagam
1: oyo asị m n'ụtụtụ taa na ị ga-abịa
2: maka gịnị kwanụ
1: n'ihi mmiri ozizo anụ
2: mba na anyị m eji n'ụgbọelu m efe
1: oyo ịnọkwa n'abalị na-abalịkwa na ndị ọrụ nọ n'ụlọ taa nọ na nwa nke nọ na ịbịakwara
2: ịma ka anyị dị iche ka anyị nwere igbo ndị bekee nọ na ụlọ ụlọ
1: ahụ ya wụ ihe m na-ekwu oyo ịma eji m ụtụtụ taa nọ gbanye redio gbanye tv ma achọ m nọ m
2: ịgbanyere ya gbanyụ
1: agbanyụ m ya gbanyụ n'ihi na achọ m onye gị ime m obi ọjọọ sị na ya na-adị igwa m okwu na ahịa
2: ịgakwara na-ege awụ ị gara ege ka ị mara kwanụ ka ọ ga-ekwu
1: nke mma m gawara ihe a nwere n'isi nwere isi onye tara asụ na ọta isi ya azụ ọ tọrọ nwere n'isi ị na-akwa mmadụ okwu na ahịa ụmụaka ndị atọrọ atọ na igwe mmadụ atọrọ ka nọ n'ime ọhịa
2: ị mara m nwere ike ikwu ugbu a sị mgbe na-adịghị anya tọhapụ ha
1: ndị ọsụ hapụ ha taa ọnwụ ngwa oyoyo doro ugbu a m sị ka m gbaịgara ihe a na ha apụọla ya kwala na ha apụọkwala oyoyo.

gero luwa ganyin wike zaba nyoko noga kuka wala na nyimba na chifu 4.3 FM na laba wana sege no haka buka moyo yone bomo ziche muna gana to kanyin zaba nyoko na kuko ndi nkebora na kwa konde birahia ta takwa na wape mwape mkaine mehao o gero makagibu bata wukugige jokundi igosirigi na ima hini ku no diriganya ureme tunyego buge chireme chirema siasio eh wapu kwa nukua bila mwani kekusuwa wagarikbo kabure manjakri ni mwegi sepa mmadi yeno zana kwa sige kwa si yon hama wabundu egu ngage njoo kundido cha hureme ntunyege haze ya kutu nkejungwike zora genuo kanya baba zibwa na kukwa kode Daily Post na Daily Post kaina huisi ya kukole nolendia na Daily Post nisi ya kukondia kamuhuno na Daily Post makubwa chio chicho hakarasi makubwa chio chicho unyo kucho yankane meru beta tinebosio na ewe ginche kwa nana Nigeria bunihi no chichi ni mimo budo na lala kurafona la no zubo zubo ahwa chichi nki mimo budo na undi nke ntakiri ni mimo budo eh o zubo ahwa chichi ndi ahwa ukoro lafona la nobu ya kupatazire ewe ginche kwa nkeno na Nigeria tinibusi kwa nabo chitabu junu tuwefu abalirina abuwa mkawungwa juna osi lenu manya lezenu mnuanya unu uchi menye mihene menye ni mihene unu uchi katono mkatono lenu manyo utuwa katono menye kwa ni mihene munu cho manunu akwa sekwa liungu kukwe na Nigeria gaderere na Nigeria gaderereyo awuro nkato awuro menye mihene ekpare munu kari ya tinibu mana isi ni iga kwa sisi na haa ni chabibu na kwa hino Nigeria na Nigeria agula na ni kwa senka aho na gafo se kwa lingwe nto kwa siobi na Nigeria gade kwa ruechi mkaka tinibu ni kwa putao makiji kusio kuchechojo makiji kusio chichojo njegari eti wapulubua na state Lagos umegidi hisi ike ni uwe ginchekwa obiri loko eba hubua otu ima mbrodi na state ipuletu na awa tinibu meo kobi konu wepu tane gombo nyaka ntiaka nobi si obi dajoha na lanke ndi uloro nke ndi aga suja nana hasa haji anu barake kambwe 1972 na lukwa nungu obi anu hanelu kamba 1972 no menu kobi akodha ninyo no hego wo achariji urekodha hobi kambwe 1972 eji nana hala hasa eji zi anu ogige barake nke ndi aga suja makikombo wankafo pukabwa ni riabwa ni si makikombo wankafo pukabwa ni riabwa ni si mba South Africa gebili mba South Africa gebili awona numeli ya mezi komeri ni hubwa keji ele mba ha gebili kwa na njama ima onyezi mwena adu hubura saa nka koko nuni kupo tao mba kochuchu okwa nke governor state ekiti nezo ya zo amu pitana sena hadila njikire maka yabu egede maka yabu ntuliaka nka okwa governor aga achepu ya na state ekiti onyi sinku loru na humaka ntuliaka obu amu pitana si uhunubua na ya chiliele feyelu ubua bere bere maka yabu ntuliaka onye obula si na oga anochi bala Muhammad aga megbochi ya onye obula si na ya ga anochi bala Muhammad onye obula tomato obula ji na achi idochi bala Muhammad aga ma zogide yoko oga ya aga ni hu nka ko onye ji aho otu party PDP azokwa na bochi na ekoputa ihe obula emu ahugbu a ihe obula emu a ezokwela otu ezokuwe ihe obula emu a ga-eji nweto n'otu a ga-esi hụ petito n'omekome n'ebe Peter Obi nọ nwanne bịa kwuo ya ọhịa nchọrọ ịnọ nke a ka onye chọburu ịzọkwa onye isi ala n'oge gara aga na-agwa Okonkwo so Okonkwo atụlụ jọ Okonkwo atụlụ jọ ihe obula emu a ga-eme ka a rụọ Peter Obi aka na o metụrụ ngarị ihe obula emu a ga-akụba ya na siki biko bịa kwuo ugbu a nke a ka ya bụ onye chọburu ịzọkwa onye isi ala na-agwa Okonkwo ugbu a Atiku na ugbu a na-ekuru na-efesa o shelere Atiku ike o na nhọrọ nke ọ ga-ahọrọ onye ya na ya ga-eso na-azọkwa onye isi ala ọwụ ọ dịgịdịrị ya mfe azịrịza na-eti ya n'ebe niile o shelere Atiku ike na njeka ịhọrọ onye ya na ya ga-eso zọọ n'ọkwa kwa ya ga-awụ na onye isi ala osote ya ọhịa ya na ya na-alụ ugbu a azịrịza na ha agbọrọ na ha ekuru na-efesa
makapito bio makapito bi ihe ha na chi nwa ugbu a we hu na ha ga eme ka ikpere ruo tupati NDC ala awu ihe ha chiro ka ha le tupati NDC bu yi ikpere na ala nka ka Moses Paul ni ekwuputa no tupati NDC anyi meru unu nile ihe kwesiri meru unu o ihe ni no tupati kwesiri mere ndi chori sio no tupati were zo kwa anyi mezucharu unu ya lekwa kwa nu ndi nile bu ndi nso nkwado unu kpo onu ha ma do ha kana nte nye no hologo nye no ha mkpeshi o nka ka Dixon na gwa ndi nile bu ndi sio kwa no tupati ahu makabalirina buo nkaonwa juna makabalirina buo nkaonwa junu ndi uweje ureli kukose urebwa barandi neme njagario hana ndi oru ntakoko nda takoko ahu kwa uzo heje dehe na mkwesi anya anya gafuwa hazi zizi. Na ikukose abwa barahubu anabo jao onwe gili ya ehono onwe gili lakota ahike ana hota nobodo anyebo na Nigeria nka kafala na nekwa kwao makono dunke umaka ahu karo nogba ndento nani umaka ahu ge nilakota ahike umaka ahu anagwa huo chai fala nebe la kwa sionye kwa nunebebe na nunke yonye nebebe na nunke yomona na nebe na yane chepuru umaka ndia nogba ndento nini adigio nilakota ahike adigio makebu bwane bo numaka tora toro nenyele hala enyele hala o government ede aselugwa na ha agbapetulu ulo akwụkwọ ko ubochele no le gachere ha jiri gbachie ya akọwara ugbu a na ndi ohi mmadụ abụọ na enyenyo ka ha kwụtụ na ha wu ndi ohi ke nọ n'ugbu a n'ụla n'onya nke ndi uweji anwụtara ha o na adamawa o asịkwara na aha ha nọ ji nnọọ dịka ndị omekome na akwụkwọ ndị uwe ojii aka akparala ha na steeti Adamawa ndị uwe ojii nwụchiri ndị arịnye na ha bụ ndị ntọrọ mmadụ natakwa ha egbe AK-47 ndị ha bụ n'aka na Borno ọkụ agbaala ụfọdụ n'ụlọ ahịa nakwa ụlọ ọrụ ndị mmadụ dị na steeti Kano a sị n'otu onye ụkọ nke ndị ụlọ ụka alakụba ndị uwe ojii akparala ya ka ugbu a maka ụfọdụ ihe ọ na-edewu nke o ji na-emebi aha mmadụ ndị uwe ojii na steeti Ogun si ugbu a na ha na ha apụla na njem n'okporo ụzọ ọ bụla nwanne ele anya hụ na epekele akara ụgbọala gị ekpuchiri ya ekpuchi ha nwụchie gị ọrụkwanụ na epekele akara ụgbọala gị awụ ndị nke ha kwadoro agakwa nwụchi gị na steeti Ogun otu nwanyị ugbu a ka ndị uwe ojii na anwụrụ dolie ya elu si nwanyị nwanyị ị ga weri nga iweri nga na kodi gbalịa dị elu gbaa ya futubọọlụ na steeti Ogun ndị uwe ojii akparala nwaanyị aka sadi ka nwaanyị a nwe n'otu ọkpụkpụ ọ na-arụ kwa sadi ya ya kụọ dị otu a ya kụọ ya ihe tinka kropan na steeti Ogun a sị na ịgbape iko mba ụwa nke afọ 2026 bona boy na Shakira gụrụ egwu mmepe nke mmemme ahụ bona boy na Shakira godiri na egwu mmepe nke onye bụ ememme ndị mmadụ na-ekwusị hụlanụ ọ wụrụ maka ihe ndị ọzọ Naijiria na-eme nke ọma naanị ihe kọrọ Naijiria ọnụ wụ ndị ndu ọjọọ akwa ịhụrụ na ya bụ ka ukwe ozi njem nke ofufe nru ukwe emere Alex Ekubo ndị mmadụ fonu ha furu efu ọ karịrị ise okpokpo fon ekwentị ndị a maara aha ha furu efu na ya bụ ịgụ ukwe abalị aha agụrụ Alex Ekubo fon a na-agwakwa gawụkwa fon ntakala ego ọ karịrị ise furu efu nke a ka stan nze na-ekwupụta Doris Ogala na-awụli elu ugbu a Doris Ogala ọ na-awụli elu na-agba egwu na-ahịọ nnọọ nkwa si n'ụlọ ikpe kachapụla okwu ikpe nke Chris Okafor nwere megide ya n'ụlọ ikpe asịla ya pụwazie akwa ịhụrụ bambam Susan Peters a si ekwentị ha so na nke ezuru ezu na ya bụ ụka ukwu abalị emere Alex Ekubo apịrị ekwentị ha ebe ahụ adị ma n'akara Vanguard ka anyị na-eleba anya ugbu a ka anyị hụkwa ihe ndị nke anyị nwere ike inweta ebe ahụ.

aka imeso ndị mmadụ ihe n'ihi agbụrụ ha. Ọchịchị etiti o si na ihe mere na o jiri dịka mba South Africa ha kwụsịtụrụ maọbụ metụ ka dọlatụ ya bụ nlọta nke ụmụ afọ Naịjirịa ebe ahụ azụ, na ọ wụ na sị na ndị a niile a chọrọ ịkpọlata nna enwe akwụkwọ ndị a ji nọrọ na mba South Africa, na enwe akwụkwọ ha jiri nọrọ na mba South Africa. Showore tụbọdụrụ atụbọ, showore atụbọla maka ikuku esi agbara ya ma n'imi ma n'ọnụ ma na ntị ma n'anya. Showore kudu ekwu ume o ya daa o dịka o so na ndị na-eme njegharị iwe na Abuja. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe eme site ka emegharịa ntuli aka ahụ bụ naanị ntuli aka ma akwụrụ ọtọ bụ nke mere na 1993, emegharịa na 2027, ihe ọjọọ agadịghị eme. Nke a bụ arịrịọ Peter Obi na-arịọ maka ememe nke abalị 12 nke ọnwa June. Na ọ ga-ekwe mee akwa ihe ji na-akpọzi taa ụbọchị ọchịchị ọhakarasị, ọ bụ n'ihi ntuli aka ahụ nke ka na-ekwukwa na ọwụ ya kachasị bụrụ nke mara afọ 2027. Nke a ka Peter Obi na-arịọkwa. A sị na inwe ndị uwe ojii n'ogo steeti o, ndị ụlọ nzukọ nnọchiteanya a elele ya bụ iwu si ya ngwa gawa o, n'ihi na ọ gafeela nnụrụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ nke omeiwu ukwu. Iwu a n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya agaala kpụwaye, mana ọ gafeela nnụrụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ nke omeiwu ukwu. Anyị niile wụdị ndị bịara abịa, ihe a na-ekwu ama inwe ebe a ogbe awụ nke m, ogbe awụ nke m, mana anyị niile wụcha ndị ọbịa, anyị wụcha ndị ọbịa. Nke a ka Popu na-ekwu dịka ọ gara agwaetiti Kanarị n'ozi ọ na-ezipụ onye ọbụla, si onye ọbụla wụkwa n'ọbịa n'ụwa. Ị na-agụta? Ọ wụkwa enweghị nchekwa nwekwara ike inye ọdịdị nke ntuli aka afọ 2027. Unu na-elekwa ihe na-emenụ. Ọkwa enweghị nchekwa wayakwa ga-ekwukwa otu ntuli aka nke afọ 2027 ga-esi dewe ihu. Nke a ka dị n'ịrọ na-ekwupụta. Ihe a nọrọ ugbu a wụ afọ atọ nke eji na-eme nhọrọ tara ọkpụrụkpụ, na-achọ otu a ga-esi na-emimi na-emimi n'etiti ihe isi ike nke akụnụba nakwa mgbake. Ọ wụ ihe a nọ n'ime ya n'afọ atọ a. Ahịa Tinubu kwuru taa, a sị hụrụ afọ atọ ya nke ya ji na-achị Naịjirịa n'ọnwụ mgbe e jiri mee nhọrọ ndị tara akpụ, na-emimigharị na-achọ ụzọ na-emimi ọ na-adịghị mfe apịtị ihe niile ma ụlọ ugwude nọcha n'okporo ụzọ a na-eze ya n'ihe metụtara ịma aka nke akụnụba. Mana ka ọ dị o, na mgbake dị n'ihu. Ọ bụ ihe Tinubu kwuru taa. Ọ dị ka nwere otu o si na-eme gị n'ahụ, ahụ eruchaghị gị ala, i yiri ka onye ukwu ya na-ama jijiji n'ịma aka. Ọ dị ka ị chọrọ ka gị na Obi sọrịtawa mpi, ọ gaghị gị adị gị mma n'ahụ, o kwesịghịrị ka ọ. Ọ dị gị mma n'ahụ n'otu pati NDC a, nke a ka Aisha Yesufu na-agwa Dixon. A sị na ndị kanta nọki ka ha bụrụ ndị onye ndu, Agbedi ga-abụ onye ndu nke ndị kanta nọ n'ogugo, Dasuki abụrụ osote nke ndị kanta nọ n'ogugo osote onye ndu ha. Dixon na-agba ndị niile na-akwado otu pati NDC ume ka ha zere ihe ọbụla bụ esemokwu iberibe, esemokwu na-enweghị isi, nghọtahie na-enweghị isi, gbọrịgbọrị na-agaghị abara ha uru ọbụla, dịka a na-elepụ anya maka ntuli aka nke afọ 2027. Na ihe dị ka afọ 33 taa kamgbe June 12 afọ 1993, Naịjirịa ọ ga-ehazilikwa ntuli aka ọzọ nwere ike dịka nke June 12? Naịjirịa ọ nwere ike ịhazili ntuli aka ga dịka nke abalị 12 nke ọnwa June afọ 1993, ihe awa afọ 33 gara aga? Mkpugharị nke anyị na-eme ọ dịghị mfe, ọ dịghị izi, mana ọ dị oke mkpa maka na eji ya na-eme ka ebe niile nwere mgbeghe na oghere na-akpachi ya. Unu kweretụ nnọọ na ọ jie.
awu Buhari awu Tinubu abia na onye kachasị buru onye oke mgbaji ego onye jiri aha ya eoyi mgbaji ego dịka iwu uwe ọnụ Buhari awu Tinubu nke a ka ihe ndekọ na-ekwupụta iyabo tari nari naira abuo ni iri asi na-efu efu ụlọ nzukọ omiwu ukwu asila one nweghị kwa aka ya nọ na ozi nke ezipụrụ si ebe ọbụla ahụrụ mele kiari na-achọwa ya nwuchie onweghị mgbe ụlọ ikpe ụlọ nzukọ omiwu ukwu si mba aka ha nọghịkwa ya ebe ọbụla n'ohụrụ aha ụlọ nzukọ omiwu ukwu dịhicha na ya aka ya nọghị na ya bụ oku a na-akpọ sevnyo ebe ọbụla ahụrụ mele kiari na anwuchie ya ka ọ bịa kwuo okwu ofufu nke tari narị naira abụọ na iri na-efu na ha ekwughị ihe dị otu ahụ asị hụrụ n'ama egwuregwu ebe a nọrọ malite iko mba ụwa nke afọ puku abụọ na iri abụọ na isii ọtụtụ oche gbara chako ọtụtụ oche gbara chako ịma maka ihe mere o ji dị otu ahụ maka na eshiri ọnwụ na onye ọbụla nke chọrọ iji mmiri bịa ị ga-azụ ya n'ime ama egwuregwu ya emezi ọtụtụ ndị chọrọ iji mmiri nke ha bịa ha bịazị gị ụfọdụ oche gbara chako n'ụbọchị mbụ nke ya bụ ịma aka asị ka a na-ekwu nke a na-ekwu nke a na-ekwu mexico ha chịrịla red card atọ na ya bụ mmalite ịma aka ha mere ọ mana ha jikwa n'ọkpụ goolu abụọ were sụsụ mba South Africa ọnụ ọwụ ndị ọlụ ọgbalaga nakwa ndị ntọrọ ọgwụcha ha wụ ndị na-akwado iyi egwu Tinubu na-adọ aka na ntị sị hụrụ unu niile ma ndị ntọrọ ma ndị na-eyi ọha egwu na ndị na-akwado unu niile unu bịakwa ugbu a bịakwa ugbu a mgbu a na-emebeghị ihe ọbụla a na-eme na-eme bịa chịsa na ọwụ unu osinụ na unu ka gbaghara unu ma ọ wụghị ya ịhụrụ mpụtawa apụtawa maka unu agadịghị m enwe obi ebere agadịghị m asọ nshị matapụsi unu otile nke a ka Tinubu na-adọ aka na ntị ndị uwe ojii amalitezila nyocha dịka a hụrụ na otu nwaanyị na nwa ya nwoke na otu nwoke nwụkwara nwụọ na steeti Ogun enweghị ihe dịka na ime omekome nwere ndị ọ bụ ha bụ agwa ha nwere ndị ọ bụ agbụrụ ha ka eme omekome ka anyị ghara ị na-arụgharị aka ụta maka na omekome enweghị agbụrụ nke a ka Tinubu na-adọkwa ndị mmadụ aka na ntị asị n'otu ndị kọmanda otu iswapụ ọkwa ha gbagoro agbago asịla na ha achịsala ọwa ha n'ihi otu ndị ọrụ agachiri na-akwanye ha nrụgide na mpaghara North East ebe ha nọ na-akpa mkpamkpa na ha elele na ihe echiela ike ha jirizi nwayọ chela aka elu na-apụtazi ugbu a asọ ndị kọmanda otu ọchịchị kansụl na steeti Cross River asịla unu ahụkwala na ihe anyị na-ahụrụnụ na steeti anyị a o jukwara anya maka na ihe ndekọ nke anyị nwere bụ na ihe dịka puku mmadụ iri asatọ na asatọ na-aga mkposi n'ezi ọrịa nwekwara ike itiwapụ maka ebe ọbụla ichere ihu ịzụ ụkwụ gị tekara puku iri asatọ na asatọ ndị mmadụ n'ọchịchị kansụl dị na steeti Cross River a sị na ha na-aga nnọọ mkpochi n'ezi adịmandị ahụ bụ isekọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dụ vengard esi na dị vengard ugbu a na-azọ banyezi ụkwụ m n'akwụkwọ akụkọ dụ pụncha na dị pụncha ka m na-ahụ isekọkọ ole na ole ndị ya otu ụgbọala tanka nke ndị mmadụ were n'ike gbafuo ndị uwe ojii akpatala ya bụ ụgbọala tanka aka dịka a na-achụ ndị niile ọbụ aka ha nọ na ile ya bụ tanka bughara n'ike na ọyọ demokrasi a ọchịchị ọha karasị a na-ekwu okwu ya ọ bụ ya bụ usoro ọchịchị kachasị mma dịka otu pati ya lupi na-agba ụmụ naijiria ume ka ha ghara ịbụ ndị nke ga-adada n'olileanya na unu ekwele ka unu daa mba n'olileanya na-atụnụ anya na ihe ga-adị mma okwu nke onye isi ala kwuru n'ụbọchị nke ọchịchị onye kwu uche ya ọ sị na ndị niile na-eji ego akwado iyi ọha egwu na ha ga-akwụkata ụgwọ maka ihe a ha mere ahụ efuo ha nke a ka onye isi ala na-ekwupụta ugbu a sịkwa na otu panel nke ọchịchị etiti hiwere achọpụtala wayo nke eji usoro inyere n'ụlọ mkpọrọ na-egwu wayo wuruwuru
nke ahụtara na nchọnchọ ego asị nke a na-enyezi ndị ọrụ ndị iri eji enye ha nri o n'ọwụdị puku naira atọ ka ejiri nye were gbagoo ya mana ya bụ ofu ego n'ala na-akpa ụfọdụ ndị o. Ndị gọvanọ na mpaghara South West jikwa ntụ enweghị nchekwa nchekwa ha were na-egwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a ka Togun na-ekwupụta. Ịhụkwara ya bụ ịgba imeso mmadụ ihe ike maka agbụrụ ya. Mba South Africa agbarala ihe ruru 550 ụmụ Naịjirịa ụgbọ nwamkpi yo. Ahụhụ niile nke ndị ochie dịka anyị tara maka abalị 12 nke ọnwa June agaghị ala n'iyi. Ahụhụ niile nke ndị dike obodo anyị tara ma chụọ maka abalị 12 nke ọnwa June agaghị ala n'iyi. Nke a ka onye ji aha otu pati SDP azọkwa onye isi ala na-ekwupụta ugbu a. Naịjirịa kwesịrị inwe ezigbo ọchịchị nke ga-eme ka ndị nwunye ihe bata. Nke a ka onye minista na-ekwupụta. Ọ na ha erule nso nso ihiwu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ụwa iwu dịka nnukwu ụlọ nzukọ ukwu. A hazichala nnọọ ihe na-ekwu nke bụ ikikere nke ọchịchị etiti nakwa nke steeti n'akụkụ ahụ. A sị na nwoke wụrụ draịva nke nọ n'akwa ụgbọala nọ na-agba ntụfịrị nke gburu nwatakịrị gara ile wayeki o. Nwatakịrị nọ n'ụgbọ tuntum na-aga ile wayeki ya egbuo ya gbuokwa ma onye saịklist bụ ya ayọ anwụchiele ya bọrọ na-agba ọsọ. Ụlọ ọzọ adakwala na steeti Edo dịka a na-asị o nkwadoro ndị na-enyochanụ ka esi arụ ụlọ. Mmadụ abụọ ka nwụchiri o ka ndị uwe ojii wakporo ụfọdụ oke ọhịa na steeti Imo. Ndị uwe ojii nwụchikwara ndị na-enye mmadụ 225 napụta ndị atọrọ dị 17 na steeti Katsina. Ụyọkọ nke ndị na-atụ mgbere ọgwụ ike kwuru na ọnụ ego ya ruru nde $6. Elele mmadụ abụọ bụ ndị na-akwọ ụgbọ mmiri mba India maha ikpe o nke akụ ụlọ ikpe mere o.

0: chewere ada ew nke ahụ dịkwa njọ ya pụtara na ndị obodo anyị abụ ụmụafọ nwekwaghị ohere nakwa nwere onwe nke ikwu okwu n'otu o si masị anyị na uche obi na mama jisi ike bụrụ anyị na-aga ndewo alo
1: alo yoyo nwaanyị mana mgbe alachila
0: ndewo junior ihe mere
1: adị m echi ikwu ihe gbasara Peter Obi ndị esi ka eleshọn ka ọ bụla enwere ike ịmagharị ka emere 1993 ọ bụrụla enwere ike ịmagharị ma ọ bụla aga na enweta onye isi INEC nwere ike ime ha nwanne anyị Atinki Maurice iwu mmere ya ata ahụhụ teki a risk ma mee ka eziokwu mkpụrụ onwe ya ọ bụ ha eji mee ka onye Igbo hafụ ịbịa n'oche ọchịchị ka onye Igbo hafụ ịbụ INEC chairman ndị Igbo anyị wee gwekwa n'uche laa azụ asịla onye na-enweghị nne enwedịghị enyi nne ọ sara anyị na Yoruba na awụta mee ọ dị mgbe anyị na wee mbọ nna ma ndị ndị kọpụ ibe we n'ihe ọchịchị we chetakwa emechaa kpọkwa otu isi ụzọ ya gaziara
0: ahụrụ m ozi gị ise ihe m oyoyo otu onye ọkwọ ụgbọala gburu nwa akwụkwọ nakwa onye bu ya na ụgbọ tumtum ya nwekwa obi kara obi gbara ụgbọba ọsọ onye ahụ wee ezigbote onye obi ọjọọ gọọmenti ndị ya ntaramahụhụ kwesịrị ya onye oyoyo jisi gabụ madam social echisiri m na ọkaigwe road ya gaziere gị madam social alo
2: oyoyo
0: wee
2: tọntọ nwaanyị
0: oke anụ si m
2: ọma yoyo lọsi mere
0: adịmụma enyi ya ọmadede
2: n'ime akwụkwọ nsọ Chineke wee kpọọ Ken jụọ ya Ken ebe ka ebele nwanne gị nọ ele nwanne gị na gị David wee sịkwa ihe a ọ bụghị emena na azụ na ka ọ bụ nwanne gị mena emeka ofu chọọchị anyị were n'otu iko ebe ya na emena ihe a kedu ka Kenneth Okonkwo si ọ nwere na-eme nwanne ya onye Igbo nwanne gị gịna na LP ịcheba mpụ ụ na apụọ gị na esere ụnụ nsogbuna nsizie gị ga-emesibu nke gị ejepụta na ha gịrị dị ndị na-enweta ihe ewu nwanne ebe ga ajasa aga onye gbuo nwanne ya onye pụgharị nwanne ya ịzụ nwanne ibe ezimatọ ihe na-eji eji mmadụ ezinụlọ awụ nwanne ihe na-eji eji uwe ibu nwanne enyochi ike
0: adịmaya gazie adị mma n'akara Facebook ma ahụrụ m ozi gị frayo frayo isi enyi ya ma onye isi ala anyị matakwa na ya bụ ya kwesịrị ịbụ onye ndu ọ bụghị onye ọchịchị olili nke ekubo ha niile ebere ebe ahụ ụcha ndị omekome Kenneth Okonkwo biko zuokwa n'ike akabụkwa m ichie aka onye nwetara na ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ n'obere tasa daalụ sọ ya gazie ebi nwa Simon onye njisi Peter Obi chọrọ ịzọkwa onye isi ala ebe Kenneth Okonkwo na-agbara ụzọ m ogomezie si na estre n'ugiri mba nọ na-ezibata ozi ọsọ enyi ọma oyoyo nwaanyị ọma ana m akwado njegharị iwe maka ihe isi ike n'ọnọdụ enweghị nchekwa ndị Imo na steeti Abia kwesịkwara isonyere ya bụ njegharị oyoyo gawa n'ihu na ndị mba nọ na-ege ntị ya gazie blasting so oyoyo enyi ọma kedụkwanụ ịhụkwara minita jisi ike ahụrụ m ya ọdịnwanyịda blasting alo
3: hello oyo
0: owei
3: abụledi
0: dede m ikuku a na-afọ anya ka dede Martins
3: adịm Martins ntị tọrọ n'okwu
0: gaa n'iru
3: ụbọchị na ọ chọrọ bayasa sara kiziski ya kwere kpọọ nwa na nwa ndị ọzọ nwa ya ya hapụ obi ka ọ na-aga n'ihu ka ọ gaa n'ihu ka ya maha ịga alhaji bọla ahmed ọkwọchi nke ọzọ awụrụ ntụziaka ahụ menikari naanị ya onye asị jide ọnụ okwu adarigo because mmadụ nke ya dị ọkpọchịwa na ha wụrụ eke ego ahụ dị ha amaghị ha ihe nwere mezie ha ihu ya kọrọ ya dị isiokwu ọ dị egwu tụrụ mbụ na onwe ya sikwanụ ndị na-eme kpado akpado ndị na-egbu mmadụ ya ga-apụta megide ha okwu nke ya dịla deti teki bụ mi ọganụnụ nke a ka anyị na-akpa ntị mehe ọzọ ga-eme n'ihu ya gaziere gị
0: ya gaziekwara gị ndewo adịm ahụrụ m ozi gị so yoyo bụọ na premedi aha m ka bụkwa evangelist blessed o liverpool chairman Esi oyo ma na-ekele gị maka amamihe gị. Abịa na asụsụ Igbo, ị gbara onye nke mbụ. Abịa na asụsụ Pari. Gị onwe gị sokwa nye o. Achọghị m itinye echiche m n'akụkọ gbasara obodo Naịjirịa tata, mana ana m egwure egwu bọọlụ nke ndị Mexico. Adịmma anyị na-aṅụrị ọṅụ maka na ndị Mexico meriri ndị Saụt Afrịka. Isi na ewepụghị ihe ndị Saụt Afrịka hụrụ na ha ga-emecha bụrụ East Afrịka. Evangelist Blessed Man Liverpool Chabo sitere n'ọganihu laịnụ ya gaziere gị na arịa arịa. Alo,
4: oyo oyo,
0: owe dikin.
4: Nwaanyị Pari.
0: Daalụ sọ.
4: Ya gaziere nwaanyị ọma.
0: Dawa.
4: Ọgụsị ndị Naịjirịa wee kọtọ m. Ịma mbụ na Naịjirịa ga-adị mma. Naịjirịa ekwesị na ịdị mma n'ihi ya. Onye ga-eme ka Naịjirịa dị mma karịa onye nọ na mba ụwa. Onye mbụ, the chief of armed forces of Federal Republic of Nigeria. Onye ga-eme Naịjirịa nwa nke ga-adị mma n'ihi ya. Ana ọ bụ n'ihi ya nwa ka ha mere.
0: There were

Onye bụ ụmụ Naịjirịa? Ọkwụrụ hụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya, demokrasi ọkarịka ụlọ. Ha hụrụ erike ụlọ n'isi. Mụ na agaghị emenwu ihe dị na ya ruo mgbe mmụọ ụzọ anyị pụtara n'ime ndụ ụlọ ndị ọchịchị anyị. Ịgụ akwụkwọ Aịzaya isi nke isii, ịgụrụ ya gbadaa, ọ sị: "After the death of Uzziah, Isaiah saw God." Ya mere, e nwere ndị gaba nwụcha nchịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ụmụ Naịjirịa ọkanwụ ihe ọma na ihe a na-achọ na nkwa nke Chineke kwere ha. Chineke ahụka obodo anyị bụ Naịjirịa n'anya, kama eze Uzziah juru na ya ekweghị ụmụ Naịjirịa ahụ ụzọ were hụ nkwa Chineke kwere. Ya mere, m ji wee sị na m agaghị apụtakwa iji vootu ọzọ na Naịjirịa. Olee etu ma ndị politishan anyị ochegharịrị, kwụsị ntụ na aghụghọ juru ha ọnụ, ndị okwere nkwa ememe? Ha ga-atụ unu pụta n'igwe ka unu were aka unu rọpụta onye unu chọrọ ka ọ chịa unu. Unu tụcha vootu, ha baa n'ime ụlọ ma rọpụta onye ha chọrọ. Unu kwuo elu kwuo ala, ha adịghị aṅụ onye ọbụla ntị. Ma unu ọtụnyere onye ahụ vootu, ma unu atụnyeghị ya vootu, ya ga-ewu iwu. Ha ji mma jide ji onye ha wanyere ya rie. Onye a na-nsoro aha ya na TV na redio na ọya wiri. Ndị mmadụ bacha mba, onye ma ya baa abịa n'ụda ana n'oche. You cannot do anything. Mana elechara m okwu onye isi ala ya kwu, mgbe si na ọ dị ka this man ọ chọrọ idozi obodo anyị. Good luck Nigeria. Mgbe si na aga m enye this man aka site na iji agbata kaadị nke m ka m wee soro rọpụta onye m chọrọ ka ọ chịa m. Eruo m ebe m ga-agbata kaadị, ha si Nchika na m ga-edenyegodo aha na kaadị agwụla. Emechaa ka nchighata azụ, si na ọ bụghị mụ na ọzọkwa. Unu eburukwe bata 18, kedụzi ebe kaadị dị? Gịnị mesịrị kaadị ebiri? Ajụ onye biri kaadị. Esi na ya obiri kaadị ga-ezuru ihe niile kwesịrị ịtụ vootu na Naịjirịa ma ụma. Kedu ndị bukọrọ kaadị? Ndị akwa nne bukọrọgo kaadị ha ga-eji wee rie ige elekshọn. Asị mmodenye ahụ.

0: tata. Ineche na oga adị mma echi, ya na akawanye njọ. Ya mere anyị chọrọ ịgwa ndị mmadụ ugbu a bụ na ha kwụsị ịnara ndị mmadụ ego wee na-atụnyere ha vootu. Maka ọ bụrụ na anyị tụnye ha vootu na anaghị ha aka azụ, ha ga-alụrụ anyị ọrụ, ha agaghị anaghị aka azụ. Ọ bụkwa na ha emee ihe anyị kwuru, anyị nwee ọnụ anyị ji agwa ha okwu. Mana ọ bụrụ na anyị nara ha ego wee tinye ha vootu, ha banye n'ọchịchị, ha na-achị anyị aka azụ aka azụ. Nwee onye ga-enwezi boldness iji agwa ha okwu, iji asị ya di anyị, ihe anyị na-eme bụ ihe anyị na-akpata. Anyị eriela n'aka azụ, onye ọbụla bụzi ọkpụkpụ n'ọnụ, nwee onye ga-ekwu ụzi okwu. Maka na asị n'aka azụ na-eme onye mara ihe ka o kwuo isi. Ya mere onye ị na-ara aka azụ wee nye ọchịchị, nkwa niile o kwere gị, mmiri ọṅụṅụ niile o kwere gị na nkwa, ibi na mmiri ọṅụṅụ ya na-agha aka azụ. Ezigbo okporo ụzọ o kwere gị na nkwa, ịbịa ka ọ rụọrọ gị ya na-agha aka azụ. Ọ bụrụ ya bụ nwa ngwa ihe o
1: I believe it.

0: Alô?
1: Alô, oi,
0: oi.
1: Ezinne mmadụ. Nwaanyị aka nsiri ike n'igwe redio.
0: A na-agwa gị otu ụwa jeneral.
1: Oyoyo, ma ọ bụghị enyi mba.
0: Ọ gana ga-adị ka enyi mba.
1: Na-adị ka enyi mba, ya gaziara gị. Anyị nọ n'ọka bụ ilulu. Achọrọ m ka ị gwa m ha ọka bụ ilulu keta ahụ.
0: Eleli ya nwite ya bụ onye ọkụ. Eleli ya nwite. Ị na-anụ m? Eleli ya nwite ya bụ onye ọkụ.
1: Eleli ya nwite ya bụ onye ọkụ. Ka ntapị ya la nghọta nke m. O nwere onye gị na ya ga na-eme ihe. Gị si na onwe ya ihe onye ahụ ga-eme gị. Ma ọ bụ gị lere anya na onye a bụ poor woman or poor man. Gị da achọ ya okwu. Gị si na adịghị ha ọ ga-eme. By the way, o ji ego ma gị na-eme wakis. Ị nwere ike onye ahụ isi na ojiri ego dị nna ode ebe a ya atụọ gị mkpọrọ. Tụkasị ya sụkwa gị mkpọrọ ahụ. Ya mere mmadụ ọbụla elela mmadụ ibe ya anya. Onye ọbụla ị hụrụ eze, ihu eze ibe gị. Zewa elu akọjala ya akọja. Oyoyo.
0: Ya gaziara gị. Ya dịrị gị na mma ihe ọma. Nwaanyị mara mma ya gazie.

0: lajja wira la lajja
1: eh sewa brian
0: lewo ya ga zera gide dem dewa ana ko gogio ige bere bere aba bere gata makada e wo ti ge si gile madaji le raje le ru wanna paga pala ge ahru mozin ke gio isimo mazemiro nye stivino isime yiyoma eh ni bonye nchenke jehova sitire na ososo isimo mhuru yabu ilulu eleli ya wite ya bonyoko isika mga ya na wigu ndoro ndoro cheche isinke ebo ima atu bionyi siya lubua na hele dala pito bianya eh nafo puka buwa ni vya buwa na ato eh awo tuwa hoka hasiri lede ya nya manobikro hano eh tak uchiono mano di wute o na hana pro ya hia hururu ya eo chaye mana ya dewa ndewa ndewa mazemi ronye Steven Chukuka alo alo Mazi engineer. Engineer. Chega Zestanli. One Natasha. Bucha nke ya hotara o na mba ndi akatakpo dika mba Amerika na Russia lusoge. Nka Amerika ha lusoge Iran. Russia na luso Ukraine. Hechele na owu na omu ijiji ako hakpa mubuo na hakubuo ha. Mana kwa hino Iran na Ukraine. Hasi na owe meha na hafua. Nime hede ka wole nole. Aya uro na age biele. Mana le nke ndi Russia na Ukraine. Kwa na hacheb hafa nubua. Ogo kana geva. Makana wele lia ngwite yana bonyo dioko ese kubua naina ese dubua naina hocha kwa inyo ogo msini ogo abuwa ndi analo na mpagara ona hezu ogo mbo wanine havi kaha ubezio kudede mhavi ya gazira gende alo
2: Hello.
0: Hey, Batalo.
2: Hello.
0: Ana Manugio.
2: Hola.
0: Oh. Adi ko yin kana num ihe agula ike. Abi ko pata hachi mozenu. Ah, no munke gyo mazi Simon wibu iwago. Iso yoyo nwanya mo puriche nwanye yiye ma. O kabilua. Eleli ya mwite ya bonyoko potoro ototu ihe. Iji mato, Isi no bito rogologo nkuku, maneze perempe, otu boche hasi ula kukwa na lota, nihi na obi bara dimpa karieze, nkamene na oboche hasi ula kukwa lota, obi bidoro tiwezi ihe, na wagi ihe zemene ya, maneze paliri obi waishina la, omu akuku ibe, poro, eze elelia nwite eo ya bonyoko naka nkozo elelia nwite ya bonyoko putakwara mbe mmadu meri ihe ana atuwanya na oge emeli enyumba FM bodachi dede mazi Simon wibu iwago ikurezioko ekele kwa lamge notisi nyetu mwebira koka adaba radaba woke maluma halo Let's go, the mayor of Aurelia. It's an LL young week. I want your couple, Sarah. I said, when I'm mad, no one will be here again. I know, Gagio. I did the Yaga Ziragi. What's wrong? Who can't see the Chico Taya Makana? No, young man, come in. I'm going to help. Bo LL young week. Ya bonyoko ko nwe kenyere anyị aka anyị na ahazi ihe ma na-echichiche echele na owo gị nwajicha ihe niile ehe mana mana na owo eleli anwite ọ ga bonyoko aka bụ moyo ni kpọ mọ diche mụ na gị na ata dịka na akuzere lekerata aga m ewetekwara gị nchikọta kụkọ nke lekerata no sike ba hụ ka anyị menye me ndewo aka na kwa ụbọchị steeti Abia Alex Otio kwuola ọ n'oga n'ihu ndị nke a na-ahụtara na steeti Abia n'okpuru ọchịchị ya bụ ihe na-egosipụta na ọchịchị ọhakarasị nakwa mmepe na-arụkọrịta ọrụ ọnụ ma na-adịkọrịta ndụ n'otu mgbe ọ ga-abụ na ndị ụbụ ụmụafọ obodo na-ahọpụta ndị ndu ha bụkwa na ndị nke ahụtara na ihe ha ji kpọrọ ihe ma na-abịa n'ije ozi bụ ịhụ na ha ga-ejere ọha na eze ozi ma na-akọ otu ha si na-eme ya Obi kwupụtara nke a n'ozi nke ozi pụrụ maka ụbọchị nke ọchịchị ọhakarasị afọ 2027 ya n'ụmụahịa dịka ọ kọwapụtara na ọchịchị ọhakarasị mere nnọọ ndị Abịa ha bụrụ mmadụ mmadụ ndị jisiri nnọọ ike otu a were napụta ihe ndị bụ ọdịnihu ha n'aka ndị agamevu ma wetaghachi ntụkwasị obi ọhaneze na-eche ọchịchị dị mma ebe nke ahụ nọgidekwarala ugbu a na-eme ka na-enwe mmepe na adịgide adịgide ọ gbakwunyere na site na nwunye ihe ndị a na-apị aka were na-ewebata n'usoro nke akụrụngwa bụ maka obibi ndụ nkwalite nke nka ndị mmadụ nwere nchekwa nakwa ọdịmma ọhaneze ọchịchị ya egosipụtala kpọmkwem na mmepe bụ ezie ga na-ama abụba ma ọ bụrụ ohala na ọ nọrọ n'okpuru ezigbote ọchịchị onye kwuche ya n'otu aka ahụ n'akụkọ ọzọ yikwara ibe ya gọọmenti nke steeti Rivers dị na mpaghara South South Nigeria ekwuola n'ọchịchị ọhakarasị ka bụkwa ụzọ kachasị mma ma kwesị ekwesị bụrụ nke gọọmenti ekwesịrị inyere ụmụ Nigeria na-emesi ike n'ọdịdị mara abụba nke ọdịdị mara abụba nke agbụrụ agbụrụ nakwa okpukperechi nakwa ndịiche ndị nwere n'ọdịbendị n'ọdịnala nke Naijiria bụ ụzọ kachasị mma ga-eji were hazie ya bụ ụkpụrụ nkọchịchị ọhakarasị ego nye onye ukwu na onye nta mmadụ na-amata ihe a na-eme nakwa onye ọbụla ikwu otu ihe ga-esedere maka nkwalite obodo n'ozi afọ ọma nke ewepụtara iji merube ememe ụbọchị ọchịchị ọhakarasị afọ 2026 aka na akwụ ụbọchịchị steeti Rivers ebu simila na ifubara kọwapụtara abalị 12 nke ọnwa June dịka oge mgbanwe n'akụkọ ihe mere eme nke ala Nigeria na-arụ aka n'ihe ndị bụ ọgụ ndị alụrụ n'ogologo oge ihe ndị a chụrụ n'àjà ebumnobi nke ọtụtụ ndị ụmụ Naịjirịa ndị jiri aka ha were lụọ ọgụ maka nnwere onwe ikpe ziri ezi nakwa ọchịchị nke a ga na-anọchite anya ha nke ọma. Gọvanọ bụkwa nke were abụ ekele otu a bugoro ụmụ Naịjirịa ndị nọ n'ụlọ nakwa ndị nọ n'ụzọ ije na-arịọkwa ha ka ha bụrụ ndị nke ga-ahụta na ga-echeta ihe ndị nke ndị dịka anyị ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị n'oge gara aga rụzuru ndị ọ bụ ha sụrụ ụzọ maka inweta ọchịchị onye kwu uche ya ndị obi ike ha nakwa ihe ndị nke ha tọrọ dịka ntọala bụ ya wụzi ụkpụrụ nke nwere onwe ọchịchị ọha karasị nke anyị ji were na-eme ihe gbaa gburugburu obodo anyị bụ Naịjirịa.

asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ. Bụcha ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.

Enyimba, 94.3 FM. Anyị apụtakwala ọzọ n'ọgbọ ndị ọma ndị ọma. Na lalo obi kai na-ekele unu na-asị unu. Unu bụ ndị eji agamba, unu fiwere ya na-agbọ. Otu unu siri nye anyị nkwado, otu unu si gba anyị okirikiri makwa anyị n'ụkwụ anyị na-ekele unu na-asị unu daalụ sọ. Maka na enyimba, ma ọ bụghị enyimba, ọ gaghị adị ka enyimba. Anyị apaliekwala ọzọ n'ikuku. Enyimba.

tuwa mwaka diyo Kama mama mnaide pala njikere chere mechere bere bere Makabu ibazo nke nino kanyi na mbwe hinya nke bukwa nuge hindu kuzirigi Nizua Kedu yi motora siti nando nizua olotu isire hota inye Ema nando kuzirim nizua na eh Owugo nyobula geni ya na achi oche Oche eze Omo huko nonye nke na abia kwa mai ne na agbali ne mekwa nka ma ne ihe ndi ahu wucha no no mbo fodo eh ihe ndi ahu ki ji ma hegi hu ki gare mata nke bu nke ne bunya hu no mama me na wucha eh ihe ndu kuzim ni zo na bugu tutu ni ne turogi wu nke ezie ufodo tutu turogi wo no ne ku ihe ozo obi bu ihe ozo mbanyere ki yo aha o ta ka ndem mado abu ihe mmotara n'izu a mama ihe gị onwe gị mmotara yoyo ba ha mụ ọ mụ dị iche mụ na gị na atụ akara ekwentị nke ị ga-eji wee batakwa ka mụ na gị nwee ike tụgharị uche ka bụkwa ịfa satọ efu wasatọ otu isi ya bụọ atọ atọ wasatọ ise ma bụ nwanne ya bụ ịfa satọ otu atọ asa isi ya bụọ ise anọ ise asa nwekwara ike iji nke ikpeazụ zi batara mụ ozi gị na wasa